0: Ma se sayidi ugwimbile amjikitelo wa wena la home bedwini.
1: Epa anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la wa kutitilako.
0: Tionile tionile sayidi atisuna atitivisi ku tikona ni kwa tina nguva ta luma hambilo mchira mine.
1: Lisini leyo. Ah ndzaya ndza igwimba zwalezwi.
0: Mahajwalezwi sayidi ekela lo mchikara ka mchikitelo wa wena masiku wohle. Lembi gotle.
1: Ijona maseve. Adzedzedzi agina nguva.
0: Tivikela ka dzedzedzi ku ekela ndzeni ka mchikitelo ugwimbilweku la mbedwini kutani ka sangu ka wena gotle masiku.
2: Malaria fora, fora, malaria fora. Vamos todos nos proteger.
3: 5 horas 30 minutos já, Moçambique. Os caras já morreram lá, R.E.
4: Gichile Murimi.
5: Akusukela Mvulo, kala wazihlanga.
4: Mabulu hita urimi, ufui zwengwe ni magela manene. Gichile Murimi.
6: Amlosa mwingi setwa kurandzeka ka mishanya mukha he zwala makwameni len kurimiwa ko zvinyingi lezvigisa ko kunga machichi tsena nimanwani ma district va yakelani va district leya mashishi yirimako zwalo machongweni nga ola heti salad nga ola ola heti kuve nga ola ola heti tomato ni zvinyingi lezvizvuma ko lo machongweni hetave he bulani baba mumwe atsama kwa muganga lo ari maku machongula a vitu himana
7: Pedro Fernando
6: ba Pedro ni malemanga
7: 61
6: malembe kutiza na waha hejaha hikuwa hekuona lo masingweni kachikatilishi
7: nza hati zwa nguvu na nza hejaha hiku nza tivekisa
6: akutivekisa kuyi
7: kutivekisa hile zwa kumina anzina mavisi yota alala wa mangane wafana vanya mwaka Leo joko vanhu wa madzala yo ka ya ku hundza tipimo va dza timbange ni leswi zwa khosa halisa munhu kasi mina ndzi kulile na ndzini nawo la ka ka hina a dzala ndzi tsantsana zwezwi na ndzi munhu wa hombe ndzino kambe madzala kwa rikere purisi yoko kuti vekisa ka hombe ni ku ndzirima ndzi humesa leswi ndzi humesa ku ndziga
6: avasati
7: munhu ndzi nga naya ndzi na vavasati va vanyingi
6: makwa vhisi ya wechi chikomo
7: Hesho chikomo.
6: Basi
7: loko ndzo uya hile chigwazeni kota ndza tira ndzo guarda red ndzo yo kamukela va vayivi no mayeni.
6: Ah ni mishu ya masingweni. Ngipela gambu ya uya nomboka sinya.
7: Au guarda wa mina.
6: U samule mbe mune akutira he chikomo. Kambe zwi sukele kuyi.
7: Akutira he chikomo zwi sukele na hanya papa wa mina na mamano wa mina.
6: Ndo no he mufana.
7: Nanza he mufana hi vona vanga sungula ku rima machongo. Ndawona hita na vona hita hita rima kuta kutangena nhonzi ya mina inga maputu arima na yenawo ndawona hifamba he lembelego hipfuni nguvu marosha foinu zanu zvo 84
6: kwalo makwameni
7: hapfunile nguvu ka ku arepolo ashavisile mashisha khateka isenyambani inwani anyeka a hospitali ne lo makade a nyikele
6: papai ni kuma jivelu
7: inhonzi ya mina papai a hirimela ku higa kaya ku mukamalowo a zwinga seva ni ku xaliwa nguvu zwilo munhu a hini xisimwana xako anga tirimela hetigela
6: se amasimula mangari mwe papai amasiya ari ma jivelu amasihela uri makuwe
7: wonzi nga na wona mina amahlelo amambiri block nguni block dosh Lega nonzi ya mina nzi ya veneli mina na kunya da mina angafelua hino na wako Hea wana hila ashikari Entao hila hayani Hie na u sustenta rangamu ya kule anga siwa na wena hino nzi ya mina Mina onza sustenta rangamu ya mina
6: Huo masimula?
7: Huo masimula
6: Selu kuku bloku unu bloku doji rula kuhi nchini nchiri munga kusea nchini nchiri munga kusea
7: Ama bloku wote hama mbiri harima joki toki timbeo ya jala Majunguvu nguvu senu bloku unzi apostara hivi pake
6: Rahu maulo machungweni Rahu
7: makwati machungweni Vizu ahikali nza ahikususa kwa zungu kantero Nambili juwa nganzivele kutoko huri manava hivele Maji ya Hapuna Hazama
6: Aku zaringana ku muhanya hezona Mugisa ngamu Tirlomu mahakulu mama kwa mene
7: Zaringana Zaringana zinene kambi Zula kutinyiketela kakona Alembeleke zvima hiku kwazvo tarazara hiti vhula tingatala porke avhula ini lenguvu igohetela manje malembe nzako nguvu lebiki ngambela nambe batata yihumile lomu yoke mehansi ya sava gamachongo ya huma asikona shi kakushinga huma
8: se mavuniwa nyamukla mamukela timbeo mamukela zvigodzo zvakuri maizvona azvichelwangi
7: akuchelwa zvichelwe maji havanyakarazao hitivula porque nambilo kwa zvitile mikama yole ya senzako na henga mahangi chomna higasari limbeo hiku ayo tlakheta nambele zvinga shava loko tlakheta zvezi zvimela na yena vula zvita inundariwa hinkwazvo zvifa zvezvi hiko hiona kutshikwana okona kasi lezvi vatakuva tahivona hanza tsemba zvo anguva ya hiko mhitateri
8: muda pedro ivana vanganunga navo
7: mina ndzene 5 vana vokhe vakule lezvi ndzo vane vazukulu ndzi kulisako
8: vala mutini vazukulu
7: vazukulu vala mutini kame vanana va le mitini yabyi lava vasati vachadeli lava vanona na vona va le mitini yabyi
8: eka minchumu ya ku tiya ya ku oneka khwatsi umahela ya ku yitirhiwa urimi hi hiya ko
7: ndzaki muti ndzaki ngwenyana ya mina ya mukhukhu nixavi xikomu xa tihomu lezvi ndzo kiyelelwa basi hi homu yin'we ndzi ni yin'wani homu ndzo kiyelelwa hi homu yin'we pura ndzitsa patsa ni liyani kasi ndzi mahawurimi goliki porque hi toti ndzi pfunetelaka
8: wo patsa ni ku fuya wa swi navela ku tiyandza tihomu ta
7: ti navela ku tiyandza ate ndzi maheli projeto ya ku talvege pot ndzi nyikiwa nyana xiphemu xa ma50 mil se pura ndza xava homu loko ndzi u kuma mali leyi ya 50 mil nta xava homu porque swoke swi tirhelo zva tihomu ndzi na
8: swona se nga hi byela loko u chikela masin'wini umahayini hi xifananiso a ku byala a kuvi u yi hlayisa kala yi bya yi kula hi chikela muka ku giwa hi vanhu yi xavisiwa yi vuya yi ku vuna le mutini
7: a mabyalela hi lowo lawa hi gondzisiwaka hi va tensionista va hina hi ya hi ya asa titeya mina loko ndzi asa a byangelegiya a ndzi cukumeti ndzo gi tshika gi womanyana kama ndzi rimako ndzi gi seletela gasi mama gimahayini gi ferisa gi nonisa misava ntao ndzi vuya xa ndzi teka mamedicines lava va hi nyikaka para ku byala ha wona loko ku hi repolo ku ni ku byala loko ka ku u maha repolo ya commercialisation ni ku maha repolo para u consume ntao
8: ndzi
7: ni ku hambana porque loko wo yi tsawunya tisela ngopfu yi huma yi hi yikulu a bola ya kona ja loko wo yi gamanikisela nyanyana xiphemu xa ma 20-30 centimeters entao yi huma hi normal entao para commercio tambem e muito importante
8: xikwale normal va yi kota ku xava
7: normal porque loko wo za yi ma bola ya hombe ja vila ku wati u ya pesa hi makilo no se ok entao leyi ya normal wa khoma a repoli yin'we depende dos preços 20, 30, 40 até 50.
8: Ah, una ku masekatelo he mastacionista.
7: Ya sekatelo na masacionista, hi boma hi gondzisako.
8: Hi utivi.
7: Ku tsukela. Yo work madalela ya timbewu hi boma hi gondzisako. Zwezwi kuna tekniko mumu ndi tirisana ku naye hi timaka ta zwipfaki.
8: Se a utivi ligami vuna ku bindzula kwatsi.
7: Ga hi vuna ku bindzula.
8: A munisipi ke wa mivuna.
7: Wa hi vuna munisipi.
8: U mivuna hi.
7: Munisipi kufani lezvi vona va hi vuna hi masementi va hi vuna hi zvigotso zvo rima hi zvona mimiri loko hi khala ya vileleka va hi nyika nambe lezvi a zvivezi va tirazarako loko va tirazara ho hi riko rere lomu ka ku xava ku kha hi lembeleke a hi tirha ku xava lomu hi nga xava kona batata yi tirazarelinyana maji ja va kona va nga hi chikela va kona va nga xava lomu va nga xava kona maji zvi nga chikela hi ka hi ko ni ngo va kona hi ta
8: mamani le ka wa ku vuna ku rima
7: va ndzi vuna
8: i kona ko lomu ka tirhiwa u rima
7: a kona
8: a vazukulu ke wa va gondzisa
7: a vazukulu ha va gondza ngopfu na ku khoma xikomu xa tihomu va zwi kota
8: xa va zwi kota a mabulu ya na maleha ba pedro hi nga ta vala hi nga ku nyikangi chikhati xa ku siya xilayelo ka lava ngi ha mina xikomu xa chakisa mina chikomu chakaralisana cha kumbisana se vatshamela mawoko ka malohi wa ndlala hinga ka wona i gezi munhu nga gisiya
7: ya a gezi ga hombe ndzi gisiya ku mina ka vanhu hi zvaku ha sala ndzako hi ta gezi zvaku ka zvita ku hi matiko na kuve hina hina zwilomu ka hina ama rosha hina ka machongola maji hi ulolo ka ku hina hinga lavi ku rima sinze ku chetela ku a hi uyeni hita hitatela lo machongweni hita humula ku gati tomato ta ku ta hi matsiku unge higa gati se bola yinini lomu akuna xika ku xinga humi se bola ya huma batata dolce batata reno zwokhe zwa huma zwipfaki lezwi va suka vanhu va va gwava zwipfaki ama manika no se a wonde hi ku yini hi ku hina hi veni ulolo hi veni makhwati mangatala lo zandza ku chetela ngopfu ku nambi zwi vana na zwa hina ai zvigonziseni kuzviuya kwihi zviuya zvitatira zvitseka kutsutsuma zviya joni nyamuka joni vashaniseka vadawa hi xinofobia siniyani hi ku ka vana va hina va ve ni ulolo ko ka ku lava ku tirha lomu kaya
8: a misava hina yi thambile
7: a misava hina leyi yi nonile khwatsi ka ku yi humesa mihandzu ya ku vafana va nga lomu xa va nga ni macongo lomu va aka miti va chada hi mhaka laya ya ku tirhisa macongo wolawa xandza khongotela ngopfu ku mejimu havana na va hina hi na vahombe hi kaku hi nga hi na nchumu xa ku tirha hi tirha ku tshama kaya basi a hi wuyeni hi ta tirha lomu macongweni kasi hi ta daha hi ndlala
8: basi muyingiseti wa ku rhandzeka hi buleni laha na bava Pedro Fernando macongweni ya Makwameni aka doropa ka Machichi laha muyingiseti ku rimiwa zwokhe kota hi nga zwa mimova maropoyo tisalada tikove matomato mabetrap zvinyingi lezvi zvitirisiwaku hi vanhu ka siku geni ginwani a zvoga lezvi rimiwa kulaha zvigisa doropa ga Machichi ni manwane ma district ya lomuka province ya Nyambane a mabulo lawa ya nyamuka kalongolokolo wa gichile murimi marangelo emina nwunywa gezu mugizwako Avelino Antonio gichile
4: Gichile Murimi.
5: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
4: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene. Gichile Murimi.
3: Bongile. Aye nzwa leswi ka mahungu xindawo masoko la hairi.
9: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: mangwana nyi vapukiri vo radio Msambiki masoko kuna rino zuva ro nyamasi chi longo muna chovik zuva ro chisere kuna uno mweji wa gumi guru gore ro zvero zviri no makora no kana kutama kumaviri no matanhato heo msoro o masoko mo provincia yo inyambani jichirio komponi jino gura mpochero jovashande vashinga gumisi mareyo pa Instituto Nacional de Segurança Social zvaro zvinga tuke zvozisa shikejo pa mkuo reforma yo vashande tino zoverengavo kuna masoko onyamasi chirongo muna kuti zibepo rakava chivhunguza pausiku zuroriya richifambisana no kususa komvura rakava shuhwirijira sure mabasa akati kuti ngokubvita bvita shapa jozinko no mapfimbo amweni imusoro masoko kwape arongotwa pomwe ari kuza kuverengwa ndini ari mindo masinga kumuchijombepo kuna Bernardo Solomon ngoviro dutinoti mashire nyingo njira chakanaka mapolisia anovonera ngojuma fambiro akanaka mushitaka kuna ino provincia yo inyambani ngowarikwanika ashibudira mukati mokupekedza mupango yakarongeka kuna vatekenyi pamwepo nobungano resa ambwine kuti rifambire nhambo nozvo hujekeri hujekeri unohondomosa nyika vadiocleciano matsimbe vachivango pa departamento de transito pakumando provincial yo PRM vareva kuti kuna wese wiya mutekenyi anozotuka obudirira pashitaka achitekenya motokari asingana magaliro perapo kakutsvaka kuda kuita hujekeri kuna mapolisia anozozvidavirira padare ngokudaro kuri kukokwa nokukumbihwa kuna wese uya ana musambo uwari kuti afambire nhambo nazvo
1: wala kuamba lezvako loko zvimahekalezvo hikombela zvako hukheni tantu hina vofida tantu hina vofidiwa hikombela zvako hikumbula lezvako akusukela ka chikatele cho ufida kupoisa kasi kugi kutsika na kunga tsamiseka wofida kushava akudaya mihefemuli ya vanhu wena waku amukela uvumela kufidiwa waona manzi kuguma kuya mahaka chumu cha hombe wena ukumekile na ugili mali kambi uve uhihirita mihefemuli ya nyingi wala kula zvaka hevuna nenu hina hiti zvaka kuti mhakaleto hazvikwata kuine akukhamuselana kasi azvilezvi zvinyikwa ntsayiso kasi zvizvikwata kuhlelisa lanzako ati mhakata kufanani leto
0: kuitira kuti viki rino rizove viki rakanaka kushinga memihwe ngozi iri yese yomotokaro vadiocleciano matsimbe ngo vari kukumbira rubatano nokuzwanana ako nokuzwisisa mutemo jomatekenyero omotokaro
1: hixuva lezvaku loko hi karhi hi cuka a wu palu swiga mahungu gi wulawula hi leswaku ngaku hi ta ve ni tivula hi ta ve ni mimoya maku hina wu vachembeli wa mimovha ka matshamelo lawa loko ku karhi ku ri timuka xitaratu ha kumeka movha wa hina hambiloko travha wu yinene yi nga zwali khwatsi ka xikhatili xa hi kombela leswaku a xa ku sungula ku hungulisa ku tsutsuma mimovha hikuva movha wu nga na wu tsutsuma hambiloko ku wa wu kota kanjhani hambiloko ku wa travhara kanjhani loko u ya kumana ni xitshuketi u nga ta swi kota hi kombela ka hina va ku famba hi mikondzo leswaku zwi ni lisima ku sima makulu loko hi laha xitaratweni u famba na wu ti basopa tsika leswaku ha movha wu fambisiwa hi munhu loko lava ku khatuka xitarato u cuka makhelo wokhe u khatuka ni u nga tsutsumi kambe u khatuka loko u vona swaku ku na ni segurasi hi leswi hi nga lava ku swi kombela ni ku gamisa hi ku vula leswaku vanhu va byala va nga khomi vulati
0: ku vereketa kwa Dioclesiano Matsimbi na ku ri mutakura izwi pa Department Transito muno muprovincia yo inyambane axikumbira nokukoka akuna vatekenyi nobungano resa ambwine kuti vatsvake kufambira nhambo nongozi jomotokaro zibepo richifambisana no kususa komvura zvakava zvichihoshomora mapfimbo ohofisa jehumambo muno muprovincia yo inyambani zviri kwazvongo mudhorobha rozina rimwe rimwero tiri kubhuya mango pa Instituto Nacional de Emprego pamwepo nopa quartel yo masocha izibepo rakava richivhunguza pausiku ochipiri chorino ovhiki ngokuna mangwanani ochitatu chino maina Arsene Masingi nakuri seketero wohumambo wakava ashenda kuvona ngopadhuze zviya zvakava zvichihoshoka ngondava jozibepo rakava richivhunguza pausiku ochipiri chino nakuri zibepo rakava richifambisana nokususa komvura vaarsene masingi suri kokuvona zviya zvakava zvichihoshomohwa ngozibepo rakava richivhunguza enga kureva kwedu pausiku ochipiri chorino vhiki vagondesa kuti ririyo basa rinozoonika richizwa nochini guru rokasikisa kuti kuzodihwe amweni mafimbo tirikubango shapa Josing jakava chivitwa vitwa ango zibepo pa quartel varsena masingi vareva kuti kunozoonika kushidihwa tenda rona kwape masocha nomapolisia angazobatiremo kuti zvese zvapera kubira kunodikana kuti kutsvakwe mafimbo manzva ngokuna Instituto Nacional de Emprego ivona vareva kuti kwakava kushowanika chigirita chimwe kwape vashande vomambo vanozobatiremo.
2: Agora estamos a trabalhar para fazer o levantamento e de imediato garantirmos a reposição do teto e também algumas paredes que têm algumas fissuras. Temos muita infiltração de água, temos que fazer uma verificação total mesmo do teto na delegação do Instituto. Aqui na comunidade da UIR.
0: Pano mkuvu tirikuwanika tichibata nochinigurudwa kuona kuti ngozvapi nozvapi zvinodikana kuti zvize pakumusijira kana nokudira zveshapa Josinko pakwartere pano apo ari enga kwartere kunowanika kushibatwa basa ngokudaro basa rinozonika richizwa rokutsvaka rona kana kuti tenda kuti vazobatiremo kuti apazivi kusara chiri chese nachagarisika zvese zvapera kubira ngondava chokubvitwa vitwa ako shapa Josinko diviri mweni pa Instituto Nacional de Emprego tichiri kuwana mbuto kwape vashande vangakwanise kuwana mukana kuti vapindirire vashibata
2: arbitragem laboral que vai ceder uma sala de trabalho para o pessoal do Instituto poder trabalhar, pelo menos a condição. Mas aqui não temos mesmo nada, vai ser tendas e vão trabalhar assim.
0: Kuvereketa kwa Arsenia Masing na kuri sekretari wemambo kuna ino provinsi yenyumbani sure kuenda kuvona ngo paduze zviya zvakashohoshohwa ngozibepo rakava chifunguza apa usiku spirichino richifambisana nokususa-susa komvura. Muprovinsia yonyumbani jichiriyo komponi jina msambo okugura mpochero ovashandiri vashiti vakuda kuendesa pa Instituto Nacional de Segurança Social mareyo ishinga gumi pa INSS shikejo ichi chakava chikombijwa kuna vikirino mpa January dijenga na kuri mtakura izo pa INSS mono muprovinsia yonyumbani va January dijenga vareva kuti mare ngokuzara kwayo iri kwanikari ishi guhwa pampochero ngoiya yaizoda kuti ibatiswe mukati mokuripira pechene jovashande vangaguma weya hakuna reforma kana ngokuhwara kana zvimweni zvakadaroko ngopamushana pokuti mareyo haichiba kuguma pa INSS vashande avawari vokomponijo avazodi ku ashira pecheni javo kuitira kupingura kana kusanduja magariro aya kana musambo uri kuwanika rushi voneka ngokuna komponi jakati kuti muno muprovinsia kuri kuva kushiizwa mpango yakarongeka ngokuna komponi imwe noimwene inonyanya kuvoneka nohusha ishowari kuti ngaitange kuripira mari yekuti inozodikana kuti ibatiswe kungazogumepo mkuvo kuti ibatiswe.
3: Non basta inscrever os trabalhadores, descontá-los e não canalizar.
0: Kunyoreresa vashande pa INSS hazvikwani basi zvinodikana kuti kuoneka kunyoreswa kutevedzwa zvese zviya zvinokumbihwa pamatsamba perapo kakutanga akuendesa kana kuti kupereka mari iya inoguhwa pamupochero womumwe nomumwe amushande kuitira kuti mareyo azoibatisi hazvitenderesivo kuti akutame kugumiswa masoko ese anofambirana nomushande ari wese pakomponi imwe inowanika novashandi vashanu mune wekomponi kakuendesa basi mazina ovarongomuna izvaro zvakashata zvinohurijira sure mabasa opesheni
3: estes vão aderir durante a sua vida e em seus familiares.
0: Kuvereketa kwa Januario jenga na kuri mtakura izwi pa INSS muno muprovinsia yonyumbani ashibuya ngonhemejo yokuperekwa kumare yovashandi yainoguhwa pamuposhero ngokuna mwedzi umwe noumweni kuitira kuti izobatiswe pamukuwo kwapi mushandiwo anoguma pa reforma kuhwaja kana nozvimweni zvakadaroko. vapurukiri vo Radio Musambiki. Nosoko iri tinoti taguma kumphiri kwamazinji o nyamasi achirongo muna Chovik amweni masoko maveterenyi mangwana achishanu nyamasi arungutwa pomwe azakovere ngwandina Armindo Masingi kumuchinjombe pokwenga na Bernardo Salomão ngoviro tinoti mangwana anyi akanakisisa zvikuru kwazvo.
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
5: Kwa tachihena la Radio Msambiki nzaku kama hungu shinda au kulanzela matimu ya siku. 5:50 shaa Msambiki.
6: Matimu ya siku.
7: Kanu ni manharu masiku kahweti ya hukuri kalembi ga 1971. Shimbuzu iwo itakusiwa kota doropa. Musangula nyamusha matimu. Hoya hoya mwingisetura nzeka. Shimbuzu akumeka dzongeni ka provinsi ya Kagaza, kusuhani ni michongu ya Limpopo ni Shangani. Yena ani mbinganu ni Shigubu ni Mwalazi ni Kapandi Mujikeni, ni Bileni Kamasia, ni Manjakazi, ambu ni Gija ni Shokwe. Adoropa ga Shimbuzu, igona ginga ni mufumu wa Muganga, wako ya Hekulangiwa, ambu kambi ni mufumu wa Distritu. Abarimi hivyo naba maha kwa tiru wa kungena na vahuma, lezu, na vakari wa maha tiru wa ushavisi. Adoropeni ga Shimbuzu. Aunda ulegi gini makuma mbiri wa miganga unga mabairo. Amitiru ya taurimu hiyo ona tsinya galetia lanaku ni mahanyala ya siku giuni gingwani ya vahanyi ba doropa ligi. Kutolo vela ngovu akubarima kasiva zukota akukuma azoga. Akuhambana ni kurimela kushavisa. Atimbeo tibinzulu wa kuzipaki, marosha, fejao, migongo ni matsawatsawana. Akaletia lana haku ntimbeu tingani benzu ngovu. Kutolovela kuwa kubenzuliwa atikarusu. Leti ngovu ngovu tishavisu waku ni kuvati tirisiwa lumukati fabrika hichi mucha provinsia ya Kagaza. Nako onaka amba Shimbuzu kuni manonwa ya maneni kasi kuwa kubenzuliwa atonji. Alirimi lula uli waku ngovu chichangana. Laha kuneni zitiveka aku aku Shimbuzu zisikela laka butung. Lahi chichangana zula aku aku rizuga hombi. Kanlezi kuvini maulela mangwani. Laha zunga zichikela laka kushibutu na zisikela laka Shibutu. Zula aku aku undau lomu kuneni masochwa. Manga karima changana kona chikatini lechu. Ama ulela mangwani kambi zisikela laha kakuula ku Shibutu. Akachikatilechi zulu wakuku Ishibutu. Laha angatwalelwa kona regulu. Shingwanyeni makwakwa loya mahesa kukwa undauli giani give niti nyingi taletia lana akuni ntumbunuku ni mahanyela ya kaleoku. Akaletia lana akuni matimu.

0: famba na uti basopa tsika leswa ku ha movha fambisiwa hi munhu ukula ukhatuka xitarato cuka makhelo wakhe ukhatuka no nga tsutsumi kambe ukhatuka loko wona zwakuna ni segurasa hele zwinga la ku zwikombela ni ku gamasa ku ula leswa ku vanhu va byala vanga khomi vulati
1: kula ula ka Diocletiano Matsimbi wala ha Department de Transit lomu a Nyamban na kara kombela ku va chembele va simamisa lomu chikari ka vhikile hinga ka gona aku chembela hela hakula vhikile ku kasi ku nga woneki timhangu ta mimovha loko hi simamisa na mahungu ka mixulo ya nyamuntlha hi wulile ka tihloko ta mahungu leswaku a siku lege ga 8 ka Outubro matiku wonke laha hansi ka gambu ma karhi ma kulungela a siku ga ku wona siku ga matihlu dia mundial da visão ina ku lori Manuel Chimel wa andzisa hungu leki
2: a ka xipitali xa Hombe xa lomu Nyambani ku kumeka na ku karhi ku noma a hlayo ya vanhu lava vona va yaku na vakare vakarateka hi mabadzi ya mahlo ka chikati lechi kulolo hi mazana mambiri wa vanhu lava vakaratekaku hikwala haka mabadzi lawa avanhu lava vakumeka kuna vakare va amukelwa anzeni ka muti wa Hombe wa udai hi chimu cha provincia hila vavona vangave vakhumiwa anzeni ka madistrict ya lika masingi aka vilakulu aka pandi amujekeni lezavala aka hunweni handle kambe ka madoropa ya Inyambani ni Machichi. Ati hlayo leti tive tipaluxwa a nyamuntlha andzeni ka hukulungeli ka wontlhi a matiko ya laha hansi ka gambu ya siku ga matihlu. A tlhari ga muti wa ta matihlu leswo laha hospitali provinciali xa lomu Inyambani Ville Makwinika a vula leswaku a tihlayo aka masiku lawa hi nga ka wona ti kumeka na tikarhi ti noma hikwalaha ka timhaka ta magela handle kambe ka ku ve a vanhu va ti nyiketela nguvu a ku ve va tirhisa a mikhompyuta handle kambe ka tifoni kasi a ku swi kota a ku ve ku tlheriseriwa ndzhaku a xikarhato lexi a hospital provincial xa lomu Inyambani hi ku tirhisana ni Oli Xitumundu hi lava vona va taku na va karhi va tlharihisa a xitshungu kasi a ku ve ximaha a mitirho yinene maringano ya kuve ku tlheriseriwa ndzhaku eka letelanaku ni ntsengo wa vanhu lava va karhatekaku hi mabadzi ya mahlo
1: hi ka le xikhati hi ta ve hi ta ni ku xukuvala loko ku nga kona tlhelo ga ENSS hi kala a tikoponi ti nga chikitisi timali leti ti tsimiwaku ka miholo ya vatirhi kasi ti ta ve a tipeceni ta byi Sandra Masango.
3: Mitiro ya segurança social lomu Nyambani hi le kombisa ku xukuvala hi kolaka koneka atikuponi leti toka la tinganyikeli a mali hinkwayo leti miwaku a ka vatirhi. A munyiki wa mahungu le NSS lomu Nyambani Januari Jenga hi loyi a wulaku leswaku atikuponi tin'wani hi leti ti taku na tsema muholo ka vatirhi kambe ti chikitisi a mali le segurança social. Januari Jenga hi loyi a wulaku leswaku a kala vanga nyikeli atimale hinkwato ta vatirhi le segurança social i tihoxo ka milayo leya tiko hambi ni leswi nga tumaka siku a mutirhi a nga tirhisi mali yakwe a mundzuku wa siku.
4: Não basta inscrever os trabalhadores, descontá-los e não canalizar. A lei obriga que todas as empresas, nesses casos contribuintes, que têm seus trabalhadores a cargo, devem descontar para a segurança social.
3: Maguizu e a Januário Genga, olhe recamitir a segurança social e lomu Nyambani, na cocante leve a catucupone le jaco, tinha que lá atimalitimu ao cabatir le segurança social.
1: Ibungili, chingwani chikarato chita hilaha aeroportos di Mozambique, laha kuoneka ako, ako wakona wakula ako alibiyu la aeroporto wava kemelela misava, nishungwani lezo yuzi mahi wako na zunga fumiletiwe hinao. Inakulore, Ameriko Mkumba.
5: A companhia Aeroportos de Moçambique lomu Inyambani kombisa ku karateka hi kwalaka kungano ku hini mingangu ingena ku akapetswa companhia lei handle ka nawu hi wulawula hi aeródromo de Inyambani. Mingangu yi hoxa ku chaka yi aka ku tiyindlu hambi ni ku khema misava a kusuhani ni ndhawu leyi gona ripulani yi chikaka ku kona mhaka na yi karataku a kompani leyi. Xikarhato xi nga vangaku tinghozi ni ku hahlulela a petso wa kompani Aeroportos de Moçambique. Alberto Fuligi wa kulumba komponi aeroportos de Moçambique lomu inyambani e tivisa lukungalo hikuwa la kashkaratu lechi kukare kumahiwa au kuchi ukuchi gia kuka vahanyi va kumeka ku muganginu ungala hakusuhani ni aeródromo nakona kukare kukuvikiwa jukombisu jubetela ku au nyamungeni amutini luguyani inakulore.
1: Hita vala mahungu ya mishu ya nyamukha hii kurambene kulure Avelino Antonio ata ambela lawa ya tabola la ADV abela kulumuka musambola leso kama putsu siku nyamukha.
6: Akawa wa ADV mukombekisu wa provincia inyambani ka musambola ukamba na mitamu kama gambu ya nyamukha ni kawa wa ferroviari wa maputu kashakanu wa kulumba chigava cha umakumambiri ni chingwe cha musambola 2026. Akakan lou tave o beliwa kalivala ya grupo Afrim a ka provincia yel Maputo na utasangula kulo kusta ku 15 horas gelo mukaya Moçambique amchukumisi nanza wakawa wa ADV Arthur Romão lokolo likamtria rad Moçambique mara nika kan lou ana ku utakarata akwa ferroviário itahika mihanzuli ya kunadrala na ileku aya humelela makati mambiri aka provincia ya Sofala ekuma loko ADV ifamba na hii kwa hili akuvia tuonela maringano ya kuyuya ni Maputo ni tipuntu.
7: Itawa hii jogu inga komplikado ku apa adversari ya nao wa hombe, nao wa hombe maji ya netsa kili porque ya suka hika kama kuwe na kumbiri ya handika kaya nao kambi sukili la kuganya la kaya a diferença ya lao maji za tsumbali ya kuhu ya tuwa na falyaru kutongwani hawa na himaji organizado kapata kudefendiri ni pati ya kupeta shugulu hina tukumeka na uwe maji ya bola kita kumeka kita wana hibola ya inene para kuwashilele watataka kuyone.
6: Magezu ya Arthur Romão, mchukumisi nanzo wakia wa ADV, mkombekisu wa provincia nyambani ka Moçambola, na ulo lehakanu la haka waku, tangabela ya makinzi ora janya muka nikawa wa ferroviario lika Maputo, kakakanu wa kulumba chigawa cha umakumambiri ni chimbiri cha Moçambola 2026. Amikawale mbiri luku yukumeni ka primera mao akalivala ya machichi, hivi ye chana inga chila nangi a jigolo.
1: Basi chikala magumu kama hongo yenye mungla mahungu mangabe mangilin kamina Armindo Masingi. Luis Batista, ivika mchine. Salani.

14 horas nisa 6 minutos como quase hinago kuninga dzimu nyaku embe kuva embe vati kuni kwatuka Mosambiki hinao keto sambu sa risikura muhunu sinamene ye sinari sambu sume susirinya ku tare ku mathomoni makategwa nikugambi ku mitumu yathu ya radio Mosambiki yimi bohenu kunzie dzinya zandi omumata kumana kumaneka kumu muna ku ingisa mitumu ye hina maneka si hina ku rana ulu tuma jirminu nzimu anga yamba kumakanya 1990 na utakanya kusana siri sinyaba na siri maruwaso basi nguona kararo wala kusungu fane kwe maneka hina kusila kirela

0: kutona hauya ni mabulu hawa ni tate Guilherme hepola semote chokane kumaona yako kungawe kudini imidi wokare unga zumbiseka para kuambala tinguto kare mwendo uwa uzumbisekidi para kuambala timbitungu mwendo uwatsi midi unga ambala yova yihungu ya inene
1: kakona shkole ya ku aumidi uambala tinguta so aumidi uambala tinguta so yotsi mimidi yambala tingu desi momenti tingu utile tidini respetu ka uhanyo wakwe ka utomo wakwe ni kamidi wakwe
0: ngutona hibongidi tata Guilherme Nyenompe hina maneka hichigemeta hawa nungono kuwa wa kulumba disikudua da mhunu hawa hinga maneka hichi gombomba ngu maambalela tuwetu waneka kungutaku ya hichi wana tingana amu wa mustaratu na muhe manika kuhichimbina mkona kukwana kakubi maambalela masi tsakisi nungono ku udi manzanika Paulo Masangu kumweko ni Luis Batista ngunu waka michini ibongidi kala divikidi ta
2: chibunga chama hanyala manene ni tungu nuku watu.

Swale sima kuti fikela ka ubabwi ga dzedzedzi kota hulile kukunga hekali hi fanele ku kuhengeletela longoloku wa bulu gala hamadotini longoloku wa wazina ni wazina laha radio Musambiki xitichi cha Nyambani harindzela leswa ku clarity ta hi hengeletela wona longoloku lowu wa siku legi ga nyamuntlha wa bulu gala hamadotini nyamuntlha isiku ga utlhanu ni manharu aka hweti leyi nga ka yona ya hukuri lembe 2025 ni gin'we ku nga kale bulu gala hamadotini a kusukela laha xitichini makunu hi ku xivela mixu ya ku tala hi madhomo mixu ya ku tala kutani usiku ga ku tala hi litsaku usiku ga ku tala hi madhomo ka siku legi ga nyamuntlha ku nga kale bulu gala hamadotini.

0: angayo kupanyari yakunyenga banyeto dokumova atanyitega gaya wangu anyiso hospitali nyathomwa banyudega nyibelela gaya
1: akaye
0: ingubonga ngudukuti stai
1: nomukayaka isa
2: kibongeleli wish batista nanzita kumina nzi Armindo Masinge kota nzitako kasikulekenye muhla ndamuhengeletela longoloko lowu kota nziuleko kambe kuphinda Lush Batista yena nga leka muchina hichayele kulisimulile swaito loko aku nyota vadzimova le hiyo na kumhaka hita kuna yenye muhla hi watsuka hi bulile hi yona ka melongoloko leya masiku ndzhako makuno atimhangu tikhala tiwuya tita woneka makuno hi wona ku chukwana hi weta alakanyisana hikuwa tshimatshima ya longoloko lowu wala madoteni ku bulisana hi nyikana manu kasi havi lava hi hanya kukhwatsi hi vi vanhu hi tirhisa vumunhu leswo kasi hanya kukhwatsi ni van'wani vanhu laha mugangeni a madota ya mina ma tiswe ma chikela nyamuka kani hi ku zwa ku hisa maxi ma chikela hambi ni swivulavula leswa ku na zwina maxi ma chikela nyamuka mara ku ta mata siya a wumboni gabyi hikwalaho ka nhlokomhaka leyi ya timhangu ta mimovha madota kota tolo vetu hi le gagezu ka cinuna magiti va hekale hi Messias Manuel hoya hoya
3: bongile akuvalaha mina ndzi losiwa nkarhi lowani usiku ndzi losela mamani Maria Susana mamana Louisa Nicolau ndzi losela baba Masingi na baba va Batisha anga mukhomekhome wa michini ni voke va yingisetela va hizwako akama lowani usiku hi nge wu yingiseti ginene laha radio Mosambiki
2: sibongile singala cut
4: na lava akunene hi watizwi makuna hi wile kwala ni ji mako hi rurulisiwa hi ta humala hi ta wora mindzilo ni ndzi ku ni mavula hi mhaka ya ku kufa hambela swaito a nga hembangi
2: a nga hembangi
4: losa vakokwana losa papa Mesia Maria Susana
3: bongile
4: na papa Luis hi ku he a yini
2: Hizon, hibungili Louisa Nicolau, hunga na uhi losel hakunene tumanguta mmova ta karatisa. Hita amukela sali usui ku losela ka Maria Susana, gipili.
5: Gipili li hilosetela wengiseti, hilosetela avatiru wa radio Msambiki kubi wakanganyi sili a 50 eyi ukunga chano wa malembe ni gingu wa malembe. Hila kulosa vagonzise ku hidiya dozi vala ku kangela vala ku hlakanela vala ku tsakela siku gadu gadiya dozi i hoti ya hina le va radio va gonzisi makuno hilo sete vengiseti ndzanzi losa ve unga swiyeli kule kwa uchinzo ndzi losa moderatori wa
2: la
5: kusuhani hi kona ya ku swiyela le ku hiku loko swi nga lulami laha kusuhani laha kaya a ni le ku lunga ta swi lulamisa entao ndzi losela moderatori wa hina ndzi losela papa Mesia ndzi ku hoyahoya masiku na hi nga
3: wonani
5: mama Maria mama Louise
6: mamadalala ku ndzi
3: tekela ku malisa tekela ku malisa u ti ntlhanu wa malembe ni gin'we ntlhanu wa
5: makumi
3: u ti ntlhanu wa malembe
2: Gahina nyamuka lisimule inga chai wala haswa hitu matzuwa kambe zala kanyaku a 25 December lembele giga 2026 ima hekele lomu akuwa hombe tiku wani Msambiki uma hekele lomu kaya a nyambani la dropeni wala hai zoni lima wana wana madotami zoni lima wana wana la pambeni la haka radu Msambiki la makunu hikuwa laka ukulungilu waloku ka sikulega masocho kungave kukulisiwa madoda yokare agimwe dota hele gigiti vako ukwa zolungela kamhenga chale simulaswa ito swaito
3: i dot
2: ichiriwile kama buku ya mfumo
7: ya mfumo ehe anikwazwe
2: hiwa anikwazwe
7: hiwa
2: mhm hiunga na atisimulate ayembelela yako titisa a kuchicha kama pimisela ni mahanyela ya vatsambi vho lomutikweni ga hina makono hile zwo zwinga chukiwa ako e waringana ku hi mutsala mu kama buku ya mfumo hi munyika zwe hiwa a zitarange hemane kutsokwani ka kona haba message mhm a reconhecimento lelo kuba ulile aba putukezi akukhuza amunhu ukara na fileko hitirilo wanga uma muzwuni silikuyini amfumulo wa Msambiki leso mahela kumahela swaito
7: ndzibongile ba masinge hiku ranga mina unzi nyika unda ulege ga ku lwela ku fakazela timhaka leti hi tiwoni leko la ha mugangeni o la ha paeleni ya hina zwivula ku lebya ku kufakazelwe swayito hisikule ga masochwa kuva yenawo imahilechiro anzeni ka usochwa hintiro wakwe kota lebyi a zwimahileko hambi yena anga kala ku vekiwa khota musochwa maxika ntlawalo wa usochwa vaziva tuka ku akutsika hi masochwa kuna ni munwani yenawo afanele ku kuma chihiwa lechi anzeni ka ntirho wakwe hi lebya zwimahileko ku gondzisa vanhu va tikulehi nga ka gona hi gonselela yin'wana ya ku nyimbelela ni ku xungetana hi lebyi byonke lebyi a byi tivela hi ku hi wutlhari gakwe entao va mu vekile na wona wu ka buku gabye leswaku yenawo a ve munhu loyi a cukisekaka leswaku i mpela i n'wana wa tikulehi ka hina a fanele ku va a amukela chihiwa lexi hambileswaku yena xa i hundzile maxa chihiwa xi kona a ku tsaliwa laha bukwini ku kona ku amukelile mun'we wa xaka ku nga va n'wana ku nga va xaka leyi nga laha kusuhani kasi ku va yenawo a tlakuseka ka tikulehi ka hina kota dota ka tikulehi ka hina
2: hi swona singalakati Luisa Nicolau a chihiwa lexi a ku kakusiwa loko ka swayito muzwoni silekuyini muchayiwa hina luzileko kanelezwi nasileko a zwirukiso
4: zabongeka lezwi nga mahaka hi divinsinko ogwana ku hina a jima lezwi zwi nga ni tangale madala fambe mina nge naro a ndzi se ku zwi vona lezwi zwi nga voneka hi divinsinko kasi hakunene a ku pimisa loko a mfumo wu nga pimisa wu atela ku ta ku ta lunghela na hina akuve hi khumbula a dota leyi ga hombi leyi ga swayito hakunene hi swivonile ingene eka xitori ya Msambiki a ta gonziwa kota munhu loyi a tirileko swo karhi ka tiko go karhi ginga liga yena a ndzi la kula ku a swi simame leswo hi nga beni makake loko wa ha tsopeta ni loko u fambile biwa makake i yo biwa makake sweleswo
2: hi swona Maria Susana u fakazileke nga mahelwa swayito kota eroi Msambikano hita uchai.
5: Acha sangula nzibonga amufumu lo unga nyeka lisima adoropa ganyambani. Anku uwa kukanganyasa ama lembe ama socho ya hina. Uta uta kumekera lu mdurupini. Mina chima nzi reformara he 2013. Anzi sesuka hele kaya nzita nengela nchumu. Maje dia vintsingo ndo hiko. Kola have needed the independence.
2: As a fan.
5: Makuno hibonga akunyikwa alisima amuchai wa hina. Kani lezwi yena hambi chikhatile changa hanyi iwanyikwa lisima.
2: Yeso.
5: Lezwi vasima makumunyika lisima ya ntiro loko anga tira hikuva wa gondzisa hina honke. Hoti mahati mbebe yena swayito wa higunsa zwinene.
2: Yeso. Swayito wa higunsa zwinene hikwalo ha fumu unga ku ichukwana ku angena aka buku ka madota. Inghinile ka mabuga ka buku ka madota. Hulaula he ma heroes Msambikanos. Hita uchai. Wa gunzisa a yimwe ka lesimu hele hinga chai kusakuleni ka longolo kwa hina la ndzo chami mofa. Hikuva va chembele. Hambi va zwona ku munhu gaya. Aya la ho kanzi hela. Makuno swayito ngo eh hey. Icho wana ndzi tshamela leno kaya hiku ndinga famba ndzi kumana nazo ndzi chayisiwa ko mina ndzi hagilava makunu hi le hloko mphakanya mukha hi tile kunayo hi ta kunayo ati mhangu ta mimova hi watsuka hi vulawulele hi tona la kana kulokani leswi ta hasimamisa kama viki mahundzileko hweti ya leyi ya tolweni leyi ya tolweni ya tolweni ya tolo ku vi kuoneka akwa makuma mbiri ni munhu wa mihefemulo hi khati ginwe ichinzeka impela chinjikela ku hile chikoleni vachembele va gonza ku kona swikala ku zwinga ngheni khwati muka ti hloko ta va vachembele lava gonzisiwa ku nutani hi ye muchembelo a kala kwa ngala ku lanisa leswi nga gonzisiwa na zwi tiva Maria Suzana kota wona nga ve u gumesa ku vula vula la usengula hi wena ka katirlo
5: mina ndzi nga ta vula ko ndzinganyeka nanzo ava gonzisi lava va gondzisiwaka hi vona va kalaka va nga lavi ku landza a nawu wa leswi va gondzisiweke hikuva loko va hi vambirhi vanharhu va lava ku palisana a ku mina ndzi lava ku rhanga ndzi ya ndzi ya teka a vanhu lavaya ku ve leswiyani u mahaku leswo tsutsuma leswiya wu ti vangela mhangu ku ve na mhangu leyi swi va swi kota ku u riza lavaya na wena u famba u ta ganya yini hikuva leswi u nga swi lava u nga ta ha swi kuma u famba a ku mbeta ku u nga ta ha wuya kambe makunu hina hi walava leswaku a va chembeli va zwa a magezi lawa hi vulavulaka siku ni siku a va yimbeleli va vulavulaka kasi ku ve hi pona a ka timhangu a mhangu i mhangu yi nga kumeka mana u swi vona ku maje a nga mahangi ha womu zwilo hikuva mhangu ya kumeka hina
2: yiwakuayilunghiseliwaakala ku swiswa leswo
5: maji leswi swi mahisiwaku swona vo mahawomu va kulana laha ku ka makheli va kula n'wina mu nga lomu movheni muya hi ku tlula mo ku
2: a va
5: nyiki nhlonipho ka leswi swi va nga gondzisiwa a va nyiki nhlonipho ka vanhu lava va va tekaka va va yisa lomu va nga kombela ku ya kona makune hina hi lava ku ve muyingisa a timhaka ta vayimbi muyingisa a timhaka ta lava va layaka a mintirho leyi yi feleku ku ve hi hanya khwatsi ka yona
2: lozi nikolao Maria Suzana a ti mhaka leyi ya timhangu ta mimovha yi vangiwa kutani ku a yi longiwi munhu a nga longi ku ndzandza mahandza va nga mhangu kani leswi a khandzakanyo kutani a kumaheka ka tona timhangu leti ka khandzakanya hi tamu u nga vula yini mhaka leyi
4: a mhaka leyi yi vindzile leyi masi mina ndzi nga vula leswaku mapimo a mapimo ya munhu hi wona lawa ma mahaku ku a movha wu famba leswi munhu a swi lavaka hi ku lexiya cilo xi nga xidya xi nga mahiwa hi mufana ni parata loko gelo u nga yi hlaswi yo ya tshama kwalaya ni wo movha kambe ni wo mota ha ku wona masikwana lawa loko hi mimota swi fanyana swa ya ku gigiriteka leswaku siku ni siku tengi xi file hambi swimbirhi swinharhu a swi vanhu na swa vanhu hikwalaho ka ku kala va nga lave ku landza nawu hi nga ta wula ku hi le va gondzileku kona buriki le va gondzileku kona a yi wona mimovha leyi va gondzisaku ku lomu madorobeni u tsuku u wona na wu tsutsuma a hi wu woni na wu tsutsuma maxi a kona yena munhu luya wo gondzisiwa hi nga wonango jata la ka luya wo gondzisiwa a ya ku kala vatho ka wun'wanyana a ku mateketi majiwani a hi nga ta wu va nyika nandzu maxi a hi kombela hina leswaku tivani leswi a wu tomaji kona lomu ndzaveni hambi lomu ka gavheta le kaya u nga veka u ku loko ndzi famba ndzi ya siya leki ndzi ta wu endla teka leki ku hava loko se u famba u fambile hi nga wona leswi u lovisile ku ni lavaya a nga suka hila xin'wana xikhati a ya mababyini xin'wana xikhati a ya marilweni a kha a ri sangula ha yena a ya timeka a hamuyela luya a nga swi chikela hi fini makuni hi nga vangeni marilo lomitini hi nga wona a 24 wa vanhu va nga kunguri voke
2: a nga kananga ku a nga a fela xipitali
4: va nomphela ko laya makunu byi wula ku wula ku yini a hi cinceni va makwerhu a hi cinceni wa wona mina ndzi wala ku kombela swin'wanyana a mimovha hambi leyi ya tixapa hambi mimota a hi nga n'wina venyi va mimovha leyi venyi va mixapa leyi a hi nga cinceni a yi patseleni a yi nga thola ni vavasati a yi nga thola ni vavasati
2: vamava
4: vaxofero vamava cobrador a mimota kambe va nga fambisa vavasati a hi wuli ku loko va ta fambisa vavasati va nga ta diba hayi a swona hi wulaka u ta mhangu ya ku daya vanhu hi ku a wu maxi ku ni leswi u swi longela hi ku leswi wena u sukaku hi sinkora laha kwalaha siwu kwalaha uya chikela mabodo inovora uyofambisa kweni lecho unofambisa kweni makona hikombela leswaku pimela ni mikama hina wa yona usuka loko ukule ni ya programa hi desor suka ni shiya inene bene famba akwazi uta chikela lebo nga vabeleka uta vachiketa amashaka ya vona vatatsaka inga wana leswi loko hi lava vhindi kwake na yena uga wa jovero afile vata uti samani ni kuzvilako angakona
5: uti kunga zvele zvinzi nga hula ndzi ku hamba loko kunzola ku daya lavaya wena wa uta famba
2: kwa kufaka saka kona
4: na wena uta maini uta famba
2: ba mesiyesh mhaka leyi ya timhangu ta mimovha kwa le ujobi ka n'wina leni ya vanhu vamphela vamphela swini swi nga wuliwaka
7: a xikarhalo xi kona laha ka timhangu ta mimovha man'wani mandhawu ku nga va swo switarato na swona ku ka byi nga tshamekangi khwatsi hi cin'we xa kona ximhaka ku timhangu ti kumeka a cha umbere na hina vanhu a hi ingisi loko hi dzeliwa ku basopisiwa lebyaku hi tiwonela ndzile ha ekale mina ndzi famba hi movha akuna munhu wota ndzi gonisa nyamuki ku hungula ku tsutsuma langusa bya kare ku so mina ndza tiva entawu loko zwiya bya ku humelela aku tiva loko ya ku lahlekile i vanhu lava mbombako i vanhu lava luzaka utomi hikola ka ku tiwona mina ndzi tlhari hi lenguvu laha ka ngongwana akin'wani khati ka lelo wa ku na ndza ha gondza a xikola xa ku fambisa mimovha ndzi wa heni thomo hikuva ndzi wa rhangi hi ku byi gondza ku fambisa mimovha na ndzi nga se na kuma a khati ja a varhangeli va laha ka ku fambisa va ndzi rhuma ku famba teka movha ta ndzi teka mina kaya entawu ndzi tsutsuma ndzi ya ndzi ya teka movha ntirhweni ndzi mu landza kaya ndzi ya ndzi ya mu teka para a ta ta nghena laha ntirhweni a kota ku hi gondzisa ku fambisa movha ja loko ndzi ta ndzi wuya naye ndza fambisa ndza tsutsumisa movha ku leki khati leki hi kona ku tsutsumisa movha u ta tsutsumisa movha na we wece levi nyamukhela wa gondza loko hina mina u nga tsutsumisi movha hikuva u nga ndzi mbeta xibongo u gova ni movha wa vahambi wa mfumo entawu wena famba kutsongwana kutsongwana ukandzi ku gondzisa movha entawu hi ta chikela entawu ndzi fambisa sweswi a byi lavisaku byona yena kala ndzi ya ndza mu chiketisa a komponi yakwe leswi ya na ndzi vona leswaku ku na ni fanele ku wena loko hi gondzisiwa ni ku kawukiwa hi nga hi ku kepere a tingleve hi yingisa leswi mugondzisi a byi lavaka kasi hi fela ku mahayini hi fela ku chikela hi xikhati lexi fanelaka maxi nakona u na ndzi gondza byo karhi hikuva a ku gijima ni movha a byi wuli ku ndzi pasile ngopfu movha leswiya ndzo maha mina ndzi ku a byi vona ku ndza byi kota ku fambisa movha maxi na ku nga hi byona ku na ni fanele ku va ndzi fambisa hi fambela leki ki lavekaka laha ka nawu hina vanhu hakawukiwe u nga fambisi u nga tsutsumi mahisa levi loko ndzi ya ndzi hambana na ndzi ku a ndzi byela yini simina ndza swi kota ku fambisa movha kale ngopfu na ndzi fambisa movha i chukwana ku ndzi gijima pura ndzi hakela ndzi chikela kota muulu wa mamani Luisa Nicolau ange i chukwana vavasati na vonawu va nghena ndzimini ya ku fambisa mimovha ina a vavasati va na ni hlanake ra ku va va fambisa mimovha hikuva loko a fambisa movha a nga konti yena yece basi a konta yena ni vana le kaya a ku loko ndzo gijima nguvu a vana va mina va ta sala va hlupheka entawu hi lahaya a fambisaka wa vhumela ku a celwa nyana kutsongwane a ku nyika wena ndlela ku va u hundza u famba na leswaku a wu na fanele ku va u hundza ku wa hi yena nga yini fanele ku rhanga hi ya a hundza maxikulo leswaku yena a fambisa movha na baso va lava nga le kaya a baso va lava nga na vulomoveni a lebya chukwata ku va ndzi celwa nyana kutsongwane maxi ndzi nyika a xikhati xa ku vana va mina va ku vana ni mamani kasi hina vavanuna loko wo za u nghenela ka ngongwana a wa ha la ku cuka kutani vana kutani muti wa wena
2: u cuka
7: ka wena khati basi endawu hi lebyi hi mhaka leswaku hi heta vanhu ku tala ka vona maxi na helwe leswaku a xi hakela ndzi nga natswo a xi sizi nchumu hikuva hambi loko ndzi ya ndzi ya chika ndzi nyima ku u wa tsutsumela yini ndzi nga ta swi tiva ku ndzi wa tsutsumela yini so ndzi wa tsutsumela basi ku tsakisiwa hi ku fambisa movha ni leswi movha u pfumelisaka byona ku tsutsuma basi maxi a tshinyaka kona ku ndzi wa tsutsumela yini a ndzi swi tivi
2: wa tshuka u wona man'wani masiku hina hi khelela kumika mixapa hambi ni ku landzela movha ndzi le muka movha wa mina na ndzeni xapa ndawu na xapa na wo ndzi hundza hi xihatla uzi u kama u ta ku seke
4: lapihambeni
2: wa tsutsumela yini ku veni wa swi tiva ku wa nyima swi siva nga mhangu loko ndzi mabrika ya mi ma nga tiyangi hi si fingani
7: xa kota leswi a mfumo wu nge laka nawo loko uba hisanonzako
2: mina
7: luwena utaku taba la hisanonzako unani nanzo mashina kunanzo unane loye angata tatsema piro redani atatanya mapambeni ka mina zi
2: azwa jukisiwa makono timhangu ta mimova madoda mina timahekako kune nchinwane la hakati mhangu ta mimova kwa la hinga nzi kwa ava romeli mina radu msambiki wa romeli mina nzi ale ya ha komela magezo la he utisela la ya nko la ha tsuka zwi ku mahava ku au tsambuleke ga khanza kanya ati mhangu ta mimova abantu va luza utumi kulaveka ku kuma hiwa miphahlo yo kare ndi se alakanya khati gengwe le murombeni matswa almore administrator Francisco Almore ndo tsemba ku mamala manzi mamala kanya la murombeni a zwibomba zwinyenge a zwipela lo mujongwe laya la kursa mento laya ka kuya ka mukambe bodin a zwipela ngo zwibomba laya matswa administrator almore kwa ku mahiwa miphahlo ku tanwa madoda mativa ku kumahatiro lowo kala ni nyamukhale zwa akusima heka mhango ya mofa hezwili kamanyisa kambe le ku ngatovela ku khandzakanya ku maheka timhango ta mofa nakona ku vitaniwile madoda matativa ku mahatiro lowo nga ma kani zwi hambana ku hi la murumela swi azwisi zwala jima malembe le kamanyisa zwi mahiwile kale zwi ati mhango ta hasima misa ku nakona u la ham u chope hi vazwili va ulawule zwe hi kula ku ku mahiwa mphahlo la kukona ku ngana ku ni chokare tshifambelana ku ni lavo va file ku ka malembe ya tolo kwa la ka mugangolo va vanga ku timhango ti khandza ka yeka u tshami go kare ku maheka dziranga hi wena Luisa nyamukha dziranga ha wena ka tshihotisi leti nyamukha sta mani
7: ko zo ba hi tshilongo nyamukha
2: la ku khomiseni tsa nyamukha
8: asi wa tshitwa tshilongo
7: ka zwa tshitwa tshilongo
2: ku ndi ma besede alfabetisa sawo
9: ka lavelo ya ku komba amadala azwulu ku anga gonza
2: ngonzi ngonzi ngonzi ta hekala alfabetisa sawo le
9: majimina amhaka le ndzi la ku nyekela ka mangwana madoda
2: leswi va ranga hi vona
9: ndzi la ku ya rula le ka vavanuna vavanuna hi vona va ringana ku ku va nga byi hlamula sweswi
2: leswo
9: hi yole ba mesia
2: ako swi nga ve swona swi mahisa ku leswi ku ka u tshama go kare ku khandzakanya ku uyelela ku uyelela
7: ba masenge hina azwinwane zwilo ho ti lavela mhangu ha hoje heku hiti wona na hiti vanguvo ku hundza vanwana mash anawo inawo avakale hinga ta vahundza ha chumu hina hambe hiti wona leswaku hati vanguvo hi gonzile nguvo vona vagonzangi mashikola ni leswi va byi tiva ku vona lava nga gonzangi byi kula ku mina loyi ndzi gondzileke leswi swi nga nawu swi na ni fanele ku va swi landziwa kota nawu hi ku yini leve ndzi vulisa ku leswi hikuva a ku tala ka swilo loko u swi wona na swi mahiwa van'wana u lo wo ka va nga tivi wo tiva hi mina ndzi kalaku ndzi nga swi landzi ku va ndzi byi maha loko vona va byi cuka va swi vona ku swi na ni fanelo a byi luzi nchumu ku nyima akamanyana wa wutsongwani u nga engisa leswi va swi wulaku ra ku fela ku vona ku sweswi va swi wulaku swi ta maha sweswo o swi nga ta maha endawu loko va ku byeka ku laha n'wana nga laha ku fanele ku va maha leswi na leswi na leswi hikuva vona xa va hundzile hi kona va swi hanyile byo tala leswi mina ndzi kalaku ndzi nga se na byi hanya hambi ni ku swi tiva enda ku na ni fanele ku va u nyima kutsongwana u yingisa u landza leswi va byi lavaku ra ku kasi ku kota ku huluxa a rengu lowu ku tala ka wona u ku landza ku yile ndzhaku
2: swi ku nga khetekelaku Maria Suzana hikwalaho ka nhlokomhaka ka xihotisi lexi nga xiveka xa ku amadoda ya tolo mala ku riliwa hi lowu wona ma vangisaka mhangu leyi laha a wu tshamuleki ku khandzakanya ku welela timhangu
5: mina ndzi ta vula ku a wu tivi leki hi nga naku a gi pali wu tivi leki gi nga ni vakali va hina loko hi nga landzi a wu dota ga vatswali va hina zo tala u ngo yoyoyoyo maha a swilo swa hombe hi ku u no teka a swiyelwana basi ya ku cha laha yo nga ya veka a madoda ya wena makunu na matswali ni maxaka vonke makunu leswi a wu la ku papa misiyaxi a nga hembi swi chikona lexi hina hi titema ta hina hi nge a hi swa nchumu hambiloko woyo uyo ya ku bulaya na ku ya awuli hi mbilu ya wena a swi vuni nchumu makono hina a chikale ku la ku hi chilandza hi zwa aminayo ya madota ya hina la mafileko hi landza leswi ya vanga zwi landza kasi ku automika hina gifamba kwasi uona kolo haya ni ko ko rizeka vanhu majiva mahili na uluya ana uluya au mahiwa ngi
2: au famba ngi ngela
5: ni ngela tinene lo mutinga famba hi tingela tinene zwa hate kape
2: akuna chungu a chikarato chinwa lumuka ti mhangata mmova ndzi wazwele dokodela wa le chikuki aku chikona chifalo nka ti mahiwa kasi ka hundzulo wa timhangu ta mimovha a ku tala ka lava tshovekelaka marhambu ya minenge ni mawoko kutani u pandzekela tihloko hi lava va kumanaka timhangu ta swithuthuthu a cikuki hi nga mahisa kwini ku a mhangu ya swithuthuthu na yonawu lomu marhweni yi hunguka ku i vulavulele hi ku bahiseka ku eyi vo tala va nga laha ortopediala swithuthuthu zidibako zwitshoveletela marambo ya vanhu vanwanani vafanyana kota ku zwiona ku vafanyana vanga lomuka zwithuthuthu u kuma chithuthuthu chi pakele vanhu vanharu wa vanhu akhala chi tsutsumisa ku hundzisa pimo hinga hundzulisa ku yini zwini a fumu u fanele ku mahala hobula ho nyika na amano ya ku hinga zwikotisa ku yini a ku hunguta chikara lecha timhangu ta zwithuthuthu lomarwe kutani chithuthuthu chingati ya tichaya ni move kutani ni sinya kutani chiumbulukela ya umbulukela kwala ni chithuthuthu cha ndzi ti hashila madoteni ti gonzeni ti hlolo ta mina leti
5: wena u rhandza ku nyiketa vanghana
2: hiya ti Louisa hi nga ti gonza ti hlolo hi leti ndzi ti wavalisile laha ti ne wava ti chokisi hi nga ti gonza ti hlamusela yini
9: hayi eja mahungu ya swithuthuthu mina ndzi nga ta vula ku a mfumo wu ni nixo mahalawo hi ku lexi lavekaka ku ximaheka hi mina munhu
2: minandzi
9: fambisa ku xithuthuthu na mina ndzi nga tekiwa hi xithuthuthu lexi leti hi ngo suka hi laha ndzaku ndzi beleke u ndzi heleketa potini a tekela ku magwala vaxa hikwala a suka mapangi ni ndingleve into mina lahayani loko ndzi wo swi kota ku ndzi naha ha chikela ni le ka xata ndzi ku hi nga nyima nyima
2: okay
9: ndzi chise no hi xilungu leswi kota va ni vokela va ya va jitijila tichandila va se a ni ta no xagamo xo ndzi fa ndzi ku nada u lava ku ndzi chiketisa tilweni na xi nga se xikaxikati kota ni ta famba ka jesu laha leswi u fambisa ku yana u nga ta ndzi chiketa leyi u munhu enda hina vanhu hina hukeni hina hi fela ku ku nga hilwa ni mhaka leyi ni vanana va hina lavaya a ku popiwa wa vona ku mina siku ginwani ndzi timahele phoyisa ga lavaya va kamarari ndzi ya tshama parasa a ndzi hembi koko zwizwi kwalaya vona va ntina ku madala leyi ku ve mina je kona jokari ndzi lava ku xi wona wa wona a ku loko ku hi lahaya parasa va vona farmasi yaleyi nga
2: lava
9: kona lava va xavisaka swilo lahaya ku a va kobradori ni lavaya va ku fambisa timimota liyani lava mimota va jika lahayani ka kwale xera leyi nga lahaya vanwa swivochongo
2: alaha ndzhaku laha ndzhaku
9: ndzhaku a va kobradori va jika va ku va ya va ya nwa a ku va wona mina va ya ku siyelisana a kama vanga huya zumu vidana lwanga salela ndzako lwanga ranga hi lwanga khlomiki chipotro na lapha la ka packet kasi we u waya kwi a modelo le zwiku sha loko zwi modelo na pedi zwiku angu
2: ndu tisa ndzwa ngula
9: zwinga ku angule mina wana hi wana muzaya we sisike mina to hesa uya leno sa hi fambi
2: a
9: vitana na mungana wako endawu leswi ni ndzi la kula ku a ku lahayani a mfumo hakunene mejima hi ta va kuma vanhu vo va holelwa mfumo huko na vaya vaya gada mapimo ya munhu no we fashion azhi lula lezo yini ku avanhu vo ti droga ra voje vanhu majala va mai ma ila tirweni
8: wako a pakela vanhu
9: a pakela ja la vega mas bona la vaya va ma vala vaya vango va stroi la vaya le ma ve la kona la vaya talvez la vaya bona vanga ivuna ko iku la vaya vangena ngena vako na vola vaya loko azo azwala amasema yokari brika jala gogle giniwa kugini masema amunyimise nganye iku ivona vazvitivako ja zisuka mina helaya nziya laya stroi ziya kupapa yenzi nza kuma wa papa wa mungu zinga taula vitu gako loko atsuka yevuza longo lokuita zvitivako kwako aula mina azinga tamukula sokuba mupapa wako yenzi hey. Avana na lava wena lava wena lezi va mahu
10: ava kobradoro ni vachembela
9: vonwa jala lava ya vanwana va jikiri va iva ya nwasini ya friend ya farmasa kwala kuchezwa kutungu vanongena lume lava nwanyani va iva anwa le kaku i gamukana ni lishira leya manje loko ziva wonele aya wela va vanganwa le kalisha vakhela va ya khilela mimota lava ya loko vasuka helene va yo uya vata vatangena lomuka mimova va vitanela vanhu enda e para jogando agora joana mamãe a joanga tá jogando tá lendo a vano e na mamãe já a tu colega já guisha viu ele leje e dungo no kill leje já vê a regra masao ele joga inga e na solução e chilungo então e na vano ambela de magaleto
10: ambela a camarão na rua ambela messias magezu ngamasi a cuca leixo com maga ia de mango também morva patina tudo
7: Nzibongile ba masingi amhaka inga kuona uchikari cha humbe chinga kuona hileji majaha kutala kawona gonza a mota lumu shiratuini lumu kufamba kumemova kutala kayona avanu lawa famba ku lumu shiratuini lawa chatuka ku ati ruwa vaya kungani kheli ye nangase pasa kufamba he mota masha ala kumahama juvane para kututumela kuya ruhala Luisa Nikolau ayamuweka kakaku loko auya hisini ala ku hima Giovanni atutsuma brike ifonelo hima Maria Susanna brike ateka Maria Susanna amuhelekela nanga se tshikela siniani wa fonelo hemunwane munhu ala tshi hakla tsho mahazonke bra aganya ku vanhu lava va vambiri anga va lose hika maina otsongwane akutsutsuma lokuya anga hloniphi munhu lomungeleni anga hloniphi movha lomungeleni loko umukuma na hunza lomukungani memova ukhela wena unyimo uhlama loko manje zwini azwi mahako akufa anga kuwoni kota chumu laya awona mali ntsena kuya ayateka munhu aya muchiketisa amukela mali aveka naku livia zvimutekela chikhati cha kuva ahaka atsutuma aya ka dadhane chikhati na cha hiko nda u lebyi fanele yakuva vana na lava vazvitiva lebya ku aya zwona va mahako loko vanga hina munhu lomo yakwa veka loko va uya va palisana la ku ukhela uhlamela ku mashi mutsumela yini avatsumeli chumo palisana ku kombikisa ku amota wa mina watsutuma nguvu ku humpala mungana loko va chika lomko va kuma mhangu le phambene kutani ku mimova inga kone ihambonyene takana voti banza kwa lahaya vasala kwa lahaya lomo zvipitali ku tele nguvu lovo kutsweka mawoko minenge ni zvinwani zviro ni kufa kwa lawo enda imhangu leyo ku munhu ni munhu a ti baso pa zvitole loko la ndzi fela ku kuma mali manje maisa ku yini pra ku matsikwa mina maleha iyo fanela ka mana amuna fanela ku a iveka la kaku nako a zwi gogo lebya va fanela ku va bohali bya avana ka manazwe
10: hezwana ibongile baba misiye zwe ku siya magezi lawo yugumesa ka Maria Susanna na ona ka mana we himai
5: mina ndzi nga ta hula ro hunza leri vanga hula amadata kuloni tsana leswa ku avanhu kula kuloko asuka hele kaya zvitwa ku mina ndzi yanzi ya tira ndzi ya taka vanhu lava va fele ku kunzi va yisa lomu va kombela ku kona na ndzi va fambisa khwatsi muhulu lowu hambi loko a mufumo wa tira so hina vanhu hi hina eka ku inga tiri tihloko ta hina hi ku loko o a phoyisa gila loko o dyika a ku fulari a ta ku ha wona ni makosi ka hi luya wa tsutsuma makunu a hi tigondziseni a va tigondzisi a ku tsika mabyala ni mafole va ya va ya khoma tingongwani ta mimovha ni mimota hi fele ku ve hi hanya khwatsi
10: hi zona hi bungile madoda ya mina Maria Susanna Luisa Nikolau swin'we na bava Messias Manuel hichikila laha magumu kalungu loko wasuganya munga laha maduten hitile kuheta chuka nyana kutongwani hile tifamili nako ni timangu tame mofa ahi hungule ni kuchayala mimofa hina ahi hungule ni kuchayala mimota hina kasi amhifimulu yala wa hiva pake lako ya chikela lomu wa shuvile kuchikila kona mzi Armindo Masingi zimu na Luis Batista salamu.

0: hi swona hi bongile hi na glory hi bongile hi loko kunene wo hi hengeletela longoloko lowu wa bulugala hamadotini ungana mwingiseti ku nga hakala u ta kuma mahungu ya kusukela kwalaha xitichini mahungu ya wumbirhi ka suka nyamuntlha loko swi ku 22:00 xa tikweni ka Mozambique na Avelino Antonio kasi ntsaku ka mahungu lawa u fanele ku makuma loko swi ku 22:00 xa tikweni ka Mozambique nakona u fanele ku ta kuma a matimu ya siku hi ku phinda siku le ka nyamuntlha siku 8 ka hweti leyi nga ka yona leyi ya hukuri siku ga xibutu makunu hi rindzela leswaku hi ve na wena ka zonhle swigava leswi tikweni ka Mozambique bya leswi hi ka 22:00
1: Radio Mozambique Inyambane
0: Chikati cha kuma mahungu na Avelino Antonio
2: Mahungu ya Inyambane

0: Hilo si ilmu ingisetu wa kuranzea kama fukeni mahungu ya usiuganya muke lashti china tikiwa kumaka ileti lo muka provincia nyambani takanzi hati shayu tavanu lava yukubinza kautomi vati sunga akum. Angwamangulu wa provincia nyambani Francisco Pagula akucha mapoisa ya kuonela mafambela lumustratuini kuvema mkela kwati avayeni lava tolanga provincia ya nyambani kutawataka kuna makisimusu lawa hea kukaona. Francisco Pagula asil magizulawa loku asekeli akugumesa kajugonzu laha mapoisa la kuonela mafambela lumustratuini manga gonzisiwa alirimla chingiza. Letu mwingi seti hito atikiwa kutama hungu itakuna uka usiuganyo muke lashti chini ama hungula mambiwa emi na mwinyo gezu mgizu wako Avelino Antonio akausa selga mchini kuna inakulori Bernardo Salomão. Mahungu ya usiuganyo muke lashti chini lomka provinsi nyambani takanzi atikiayu tavanu lava ekuzwa kutika kautomi vateka kutingoti vatisunga. Etelo hongligi na inakulori Horacio Romão.
1: Tlanu wa makumi ni tlanu ni mungu avahnu vatisungili akufameni kalimbili gadoshu milvinseshu lumuka provinsi ya nyambani. Achikara tulecha kwa vatisunga chuanaka ngufunguvu akamadishiritu ya kafilankulu na kamasingi ambulu mdrupeniga inyambani. Amaka ya kubela shufi ya wana, hambu ni chilusi, hizu anulishi zhinga shugelu, zhaku kukansi hachayo ya wanabati sunga haku aka provinsi ya nyambani. Amunji kuwa mahungu waka mudi wa uketli kati makata ubihilu mnyambani alisarishu kwamba, ya nalui angachamuselu shwa kwa kutala kala vati sunga haku vanvashwa, kwamba ya nalui asola haku amakali ya ku avanu vakumeka na vakari vati sunga aka provinsi ya nyambani. Ali, luku amunu wakara ahini shukaratu, nga kumeka na kare jela mungana kasiku vanyikana maonela kutika kwa atakali ngote atiboha. Amunyuko hina wahungu wa hotela varangeli wa mabanga ya tichichi hambu ni varangeli wa miganga lishwa ku va chumayela makali akachitsungu kasi aku chinga tsumeli aku luku kuhini shukaratu wakare chukuchukwa na kutisusa muhefe muru.
2: Idzinkora jare kasi ku vanhu va kometera a ubihilo ka provincia ya hina ya nyambani avarangeli va ti church va leaders komunitari hi va hi kombela kambe va hi vona hi ku socializara vanhu kasi loko va hi ni mahungu va nga ti bohi va tshama hi hansi va ku geva ta kuma solution. Sam
1: al search kwamba munyiko mahungu ka muto kehlikati makata ubihilo Inyambani.
0: Angwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula akucha mapoisa ya kuonelela mafambela lumustratwini akuvema mkela kwatsi avayini lava vatolanga akuta lumka provincia ya Inyambani kutaga kona makisimusu lawa hea kukaona. Francisco Pagula asil magizu lawa wazina ya loyi loku asekel amtiru ya kuvalaka jgondu jali rimila chingiza la mapoisa ya kuonele mafambelu mustratwini manga gwensua chingiza kasi makumana kwazi ni vayeni. Inakulori Armindo Masingi.
3: Angwamangulu wa provinsi ya Inyambani Francisco Pagula ikare akucha vaoneleli vata mafambela maneno lomustratwini aku vavilava vabelekako avituka Msambiki leso lomchikarikata tienzo ni rulelo. Achikombelo lechi Francisco Pagula ivi achimaha wazina yaloi lomkuvaleni eka zigonzo hichingiza haka munu wa makumi wa vaoneleli vata mafambela lomustratwini. Francisco Pagula tingalo amapoisa ya transit kota vaonelele vata mafamela manelo mstaratwini hivyo na vusangula vaamkela ko vayeni hikwalaho vafanele kuve ni maula ulela manene.
4: Nós como província queremos que os turistas que visitem a nossa província possam sentir-se bem, possam voltar mais vezes e convidem seus amigos e familiares a visitar a nossa província.
3: As gonzoleiros já chinguisa, zibes rangilo hi Escola Superior de Hotelaria e Turismo lomo a Inyambani. Aba gonzis, lavanga hi pambeni ka tirulo, makombeli litsa kona vako atiru fambele hitingele tila vikileko.
5: Nilza moyani, bona va kumbisi akunavela kujonza alirimileli, batlela vati dedikara ka swona. akujanza kavona kuye mahlweni ku ava kambe a sala vona va kombisa ntirho lowo na va kombisa nyana ingova filmi swa mchumenje kaka na va khuluma xo xingiza
3: hi tlhelo gata urangele ga mapoyisa ka gezuga Justino Marcos na ata kwela ka Department de Transit wa Comando Provincial atengalo zvigonzo leswi zva amukeleka zva bungiwa kambe na kuta simamisiwa kuma hi watiri u fanele lowu ka masiku malandzelaku
6: kota hubyana leyi onelaka mafambelo lomu xitaratwini hi lomu ka ku tsaka ngopfu hakuva vatirhi va hina va nga maphoyisa ya ku onela mafambelo lomu xitaratwini ma nyikeliwe u tshamela jin'wani ka ku wulawula hi lin'wani lirimi ku nga cincisa laha hi vonaku a tiko ka hina ku nga provhinsi ya hina hi leyi nga hlawuliwa kota capital ya tourism nda ku ta vanhu va matiko wundle lava vulavula ku tsena ku swi lava a cingiza entawu hikwalaho va gondzisiwile maphoyisa lawa lirimi leli va swi kota ku vulavula va swi kota ku komunikarana ni van'wana
3: a maphoyisa man'we ya kona ka lawa ya munhu wa makumi ma sili magezu lawa
7: Shilda Maria fambile khwati ta hi vona a hi ni madifikuldadi ya ku endlela xiri ni maturista ya hina na ya ku fikela ka swigondzo leswi ya hi ta xi tiva ya ku hi mi tendlerisa ku yini a turista loko a lava mainformation a lava ku kombiwa ngela a lava hospedage nina hi ku tiva swa ku a ya kwini a karhela la ku mula ni swin'wana manyana a swi lava ku hi mi vuna
8: Fernando Jeremias Mabora. Ndzi nga hola loko swi fambile khwati swigondzo swa Xinghezi. Ako swinyingi hi nga swigondzo hi nga kala hi nga swi tivi. Swa hambana ngopfu a swi fanangi leswi nga nghenisa swona. Hi nghenile na hi nga woni hi xa ha wona a swi tiva ku vula hi engetele vutivi lebyi nga hi naku hi xa swi vulaka ku hi ya ha swi kota ku hi ta swi kota ku tana na wona khwatsi.
3: Maphoyisa ka lawa ya munhu wa makumi ma nga ve ma amukela swigonzo hi ta ku tiva ku wulawula Xinghezi lomu a Nyambani.
9: Lomu ka swipitalo swo tsalangana bya lomu tikweni ka Mosambiki ku karhi ku popoliwa mabadri ya ku fambelana ni zvivavu ka xibelekelo hambi ni ka mavele. Hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hi ta mihlakano ya ku tiyisa miri ADV ya nga mukombekisi wa provhinsi ya Nyambani ka Musambola a palilwi aka magambu ya wazina loyi hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu hi ntlawa wa feroviari wa le ka Maputsu ka nhlakano wa ku lumba xigava xa humakumambirhi ni ximbirhi xa mapalisana wa khavelo ka bola lomu tikweni ka Mosambiki a xigolo xa xin'we xa feroviari xi vechiliwa hi mbele hoops ka xigava xa ku sangula xa nhlakano ADV izamile ku phota a nga swi kotangi a wu ya huma ka livala ya Afrin aka Maputsu ni handzu lowu wo kala wu nga tsakisi hi soto leyi ya ka yona ADV i tlhela bela akatileki ni ntlawa wa ABB hi swikhati swa ma-15 horas aka livala ya Chumene kwale ka Maputsu. Basi mwingiseti a mahungu ya nyamuntlha la xitichini manyima laha ma lunghiselwe ka u tsale ni hengeleti hi mina n'winyi wa gezi mugizi wako wa Vilino Antonio Bernardo Salomão a ve ka u Cecil Gamchini gipelile.
10: Muzile mahungu ya Inyambani.

tolovela ku va ku bindzuliwa a tikarusu leti ngopfungopfu ti xavisiwaku ni ku va ti tirhisiwa lomu ka tifabrika hi xiyimo xa provhinsiya ya ka Gaza. Nakona kambe ximbutsu ku ni manonwa ya manene kasi ku va ku bindzuliwa a thonji. A lirimi lowu lawuliwaku ngopfu Chichangana, laha kunene byi tivekaku a ku ximbutsu byi sukela la ka Butung, laha hi Chichangana byi wulaku a ku ri byi Gahombi. Kani leswi ku vi ni mawulela man'wani laha byi nga se byi chikela la ka ku xibutu na byi sukela la ka xibuthu byi wulaku a ku u ndhawu lomu kunene masochwa ma nga karhi ma tlhangana kona xikhatini lexo. A mawulela man'wani kambe byi sukela laha ka ku wula ku xibutsu a ka xikhati lexi byi wuliwaku ku i xibutu, laha nga tswaleliwa kona regulu xingwanyeni makwakwa loyi a mahisaku kwa ndhawu ligiyani give ni tinyingi ta leti yelanaku ni ntumbunuku ni mahanyela ya ka leloko a ka leti yelanaku ni matimu.